0: nampak?
1: Alladhinahumu.
0: Ya, alladhinahumu sahun. Nah, dia jam dia nak cuba baca.
2: Oh, okay.
0: Ha, cuba baca ayat kelima tu sahaja.
2: Ayat kelima.
0: Alladhinahumu an salatihimu sahun.